0: Radio Msambiki honeviravira mawane ohano ekuruvari tibale nemauto ato na mova kani mbodudiwa
1: nikimwe radio bai no radio raka ro radio Msambiki na ko munara kiri mwemera mato kimwe radio Msambiki bai
0: ayo bai era kala ka owini
1: bai ka rwa ka ro khopelo markele wa mana la kinro so wane ba
0: ayo ankhala o boma wenenno
1: kinkhala na ro ba tshini wa munara la kinkhala ka
0: ayo
1: ngaheka
0: ya ro wen lo shukuri ya wen o markele
1: komo ke mar dake se mota ka amro hala cliente tu ke mo ya cliente yo ke na kholwa ni nana ba
0: nka haya ka e ponti le ri sa i vale
1: e ma si ponti li oto ko ene am kuto kuto kontho ba hi o shanki ya kontho ya ba hi pero vera vale ke kupero ru se metiga shi da volta
0: ei
1: eli mwela
0: ayo
1: a khale yita pa nkhola musuru ku wara ba hi
0: Masina apelo pia wewe no wero lapo wabo.
1: Masima nera ya wapahe kandaru polsu pahe. Onde lapushi waka atuwa niva heresa uye pahe no aniva heresa pahe.
0: Bon lapushi wabati osulu?
1: Aha, bon lapushi wabati kumubwa wabu kuwa masa. Le hawa mnelo hali loko opondi wewe.
0: Masi kokanle na malele kontarere yao?
1: Masipo opare wano onde teranya masheba umboku normali pahe.
0: Ayo.
1: Sina
0: na yohano?
1: Miyo kini hano chanso ni mwana mende chusulu wa mkungu.
0: Akuo, ana mkungu wawo?
1: Mkungu wawo shindene.
0: Ashinene?
1: Ana mwahafe shindene chereje.
0: Ayo. Masinka haya ka enrera mawani meiruan kala wa muna naraba
1: wana troa vale pa muna naraki yeri lua meme kirindu wila meme mashi wa muna naraba le pa hii mashi mahala pa ya wakane wakane mwote roko kala pa hii asa radio pa hii iiwe pa hini mui uratrene
0: unni wanya iwe
1: uratrene meshimu iyo ni wanya uratrene radio
0: hatu ya mui wakae nasi vela pibi
1: iwe nese vela yu hindi towa ya karesa hapa tu mkwa haya olo nchulo ni watu hospitali olo nese vela uratrene
0: mkumi herame ilu naika
1: iya mbala pena akale na mararu hao uniku hiyo mwati vao makailu hao mwati mkala mkwa hameshi mkisa uratrene vahe
0: ayo miyo mtokwene nkirere wa shukulani mkala mwerele uira mwere takisimota vao kuma uu mwere kuma wapra
1: vame kingeme lo patire na mpula vale anto mtutu nkiro hawa anto pahiki nroba hawa pahi
0: Nto kumo patiria na mpula orwaka no mumule la kavi.
1: O kumo patiria na mpula ki orwaka no ngitha hatu fentueyo.
0: Hei! Mpaka wamu na mpaka vikana.
1: Mpaka wamu na mborome mpaka wamu na potomu kimala mime.
0: Ayo. Va kipanyaya va. Eki roha kasi wamu na pohu ya kelo kilela kavi.
1: Vaya roki pa huitente.

0: Muntika seleni.
1: Ashikintika ai khalamelo muroto.
0: Eh, mulpaliaka muno wele labo ni piskaleto. Va makusha makala muni wera kovir hasi sasa.
2: Nata.
0: Muniri haka sa muviri haka wene makala.
2: Anina na vani mviri wa pari yao.
0: Muviri hako pari yao. No mumvira sisa sa mahe kushetu. Va mungu.
2: Mviri wa pari yao.

0: ayo to ba va ne lo la o ponti non tuno mali herata to ko ina la ba ka panya ka ba ka ka ne mo ro mo la po wa mun kuma mo lo pan
1: ne ke kuma o sa sa la po ak
0: ah mun kuma sa sa wa
1: mun kuma sa sa
0: u yeru wa wo
1: ni ke yeru wa ka tura la o se na ki tura flavi valeriano ah ke ne ta ka mo turista are ku le mo la po
0: ah kuku a shi to ko en ai to ma ro le salame ni
1: ah ka ro salame ka ro shukure pa hele la po ak
0: ah nto are kula ole lo ka kushiwe
1: mo kuma na warona na rupo sto ya rungwe na sera primera pedra posto yo shemo na mikopo
0: ei empero te ku opetero te ku e posto ele
1: ah empoti
0: ya hono ni boka tule bale
1: le atakhala dia hona sia ya
0: ayo
1: ah ye tempo ho kulishiri wa nta ulo are primera pedra
0: ah no mala o te ki wa kala posuile anera ro tercera squadra bon te ki wa posto
1: te ku e posto
0: ayo oh mukhale lo nikelo holo
1: oh nikelo holo ba amba kulupela ndana ho ba ya kar mo thandiro romeli
0: ayo ayo
1: ah
0: aso yo khala munona nyinyi munni thurumela mukafukoni ma ma arekule
1: bashinini nini reri hele pa hede nini lios wala pa ba akarweto nini garantirio yo ne squadra yo khala lepella ne kinona were squadra le growth kinavale motori uri hiwa ho
0: longkiya
1: ah sumana ele na riwe yo

0: ina kwarari o kana wa hore pa le lo pa hene ke lo holo kala ka wi pa etu yo gumi ka ti yo gulisha
1: yo hela
0: a ka ti yo hela ma ho wero muto ko lo bara e pa ni miro ro kuja kamba muto ko ne bara se kala ka wi le tu ye siri mu ata so honne ya
1: ne la po kerere
0: ne la po kerere a vale o he va no yo shkwa tra le vale bon bo yo po shtu yo ada sumana le na he karantiro na gubernatore iro an ro wenno am hele primera betra ma ho ai punti ahu ma ho mutato ahu la va
1: Au, e ponti la kiro ore ndo pacheriwa.
0: Ah, porque ai kar mo tu sumane le vendre le aro paro pacheriwa. Antava e pa no sei e ti a le che e impiti ndi porque ai ro ka governatore ar mission o distrito, no ko distrito anaro ampaka ona puri. Ah.
1: Va, mono ki pi hanto va re kule uyu.
0: Oh, ta kar mo tu pa he va bo. E ponti la be vitano va. Oh, ndo mele ka pa.
1: Ayo.
0: Ah, kere ke botato porque ara e ponti o vera, o mona pondo ke na ponti.
1: Mikaru tota weiwe ba ba bahima ba heliwe shiporwao vanto tivaki khurweni yako hitono vakhane irwe sina na yani
0: sina gutwa flavi valeriano no suwe shiwa flavi bae poti mwana uduli
1: ayo
0: ah ainki suwe la gona ka piye ka ke bloko iro a tuwa ru wa ta flavi ya arum thato ngwa ya wo ah temi ai gneta no hanwale akina na kulupa kiro ko hano anni suwe la etwela
1: Tusheni
0: iro kasunto aponti
1: kirwa ni rani
0: kirwa ka ukampie okunya ngomashi a meba metu yeso kituryo makala mota pa kututukela avalo kapineti wa governatore no ukuru lao ah makala ko pie yeno mpa ka udensia pa polo na governatore pie ka yue ateni ha ni kuma naenda no pia governatore mbo tare kula mara po lelo pa a pa mikili pele liwe kino vara mteko ah gora twanno loka sare mnapo lelo kiroka amunapo ahane lista yowira nako para twaliwe musuruku nata amunapo se ahane lista elista erna ya para odempo atu usueliwa mvara mutako baba melo sakumelela wiro i ya fulano ya hele mpo abashiwe mashowira munapo anoje nakasinku konto anisolo hiyo rwaka ni moto anotewasa ya kana musuruku kalla bushiwe
1: ei are kule ba kanle bushiwe hena musuruku
0: ahena musuruku ba kalla bushiwe
1: elapwaela
0: ba kalla bushiwe bo musuruku kalla pushiwa ayo pelimel shimo ka tempo o sara masi aka tempo himo atrasento ndio ka pa ko mutare kule anaba ke tu sento
1: basi wiru wa mahala ala tata kwa
0: hala nata
1: atwa wanda pusha nkume la posheni
0: anta momo pa hala mera wanjera siwa momo ana male pa hichi kina na mera usapa he asu ansuola samasi ali ndio ka apela kama le shutika katake amuna pushe ke motu ayo ah te tuniri homuna pa
1: wa wala melo khala no hoye
0: apa kevo elapo
1: kale ni shukureni we kulutweleno
0: elapo kevo elapo yorere murera mutu governo ro hevenyere nikuni vinyere awela mutakuno variwa ah se brato biki kotia apo u herani yo yoke afara biwa hibero kobrato ponti
1: iya wantibela
0: ah tiya wantibela belo kopi ava ah so kino da kava governo ro hevenyere nikuni vinyere awela ono vara muteko
1: Nsipo mwapavela nyure ni woka tula vani roka ware kule muna poti.
0: Po vaki mpela kamiva, kimpela nsipo na lili wen. Ah.
1: Ni rawe sayi?
0: Ni rawe ikishikempa tani.
1: Manu, ayu wari mwira sayi, hey. Lishi sa sote ni tasa shurupu.
0: Apa, okalaka wera mi, akina nisi wile ni mina, akina kansi wile ni mina. Ah, kwa wara mwahawa wera mutu, yure wa ashaka, waneleke vate wawa. Mpotu vela vate wane hene.
1: Ayo, siso, nroko ware kule wigo?
0: Ah, nroepa hene. Ni kotepa ushukurela
1: aimai
0: ayo apo u hi uno tala ni vekele ke pa hi uno tala wera pa governo le pano we hekeno governo we hekeno kai ala ri okati le pikina pheya li aya ah
1: ayo jamal afonso lili wene nenro hamu napo
0: yo ke po pitela pa he ai va biyo no pa he ko thuko tulino
1: aimai
0: ayo

0: Puanina pahim makhalelo ala ukhala wethu lapho letiyela mashubele nani nila tampini kanyiro kene police yero aka mu break karela la bela bela shimbra ba la mkhani wana yata
1: basi okale posto policiale o ne phanya ho wena ware kule mana ponno
0: a le pahati ana shtare ke makumulitaru yale wa pa ni khalisi sale ntale tan ni khali malula yale ndo akale ni khumela nui hana wa pa mona mun khali heren na nan khali heria mashwa hor melan le lo ate sumane bin re le baba a hiru ilio na la bile ba kushi pulsa kana roa
1: ware kule to baba re posto to ya makomunitaria
0: baba pa he ale ko mandu pa saka mawanya yan ro saka ale ni mora sa si sun ni kun ni khala mute ko baba ko mambaru ka sekun na manli ne sapato ale ro sa pa he ntao bale ntala bile ba ni ka proitarwa uru halle mi khala na pa na ro sa pa na kushi pulsa kana roa
1: Mishan kiyo siki na kwenye sini wukula na mwenchene no.
0: Punta hile te hile bale nile nima kela hoki waru. Nima kela hoki waru pa hiva la atu bento manutuna waruwa kathipule ilama. Atepeko kwashima maali na ayu nama ni wale mwosu nilapushua. Ntu yu mshan kiyo sero 7 aprili no. Hekanli 7 aprili lera upahi. Kinami na kukumo sawasa uu ni mu 7 aprili no. Namikopo sotene mshan kiyo si. Sinivira la mwahawa ponte ahuye mashiaro wakala wakubaro nilukomu oni choki hasa nini yu waraka epa mnyeno wakala yu purushayate nchunaro take ponte ile arwasa katwale mashwale kina wata wanyara arimela ntoyo mshanki humulu pane ohiro nivaramu mlapone mu wikala msaitere mpirili momu wale namikopuru anivile ukumu mwikati uu mpaka pahioro rapali ele priulu pane mpaka Enro ambaka wa karo magistrado ele mahwo hitegwe pontile eh novela ve novela ve la manchene kin nona towira ay ntiyo governa de pontile vele oniwe henrene eh namkhalule na sinona korera
1: karo hale le ro patira ni kari o mna puwiwe o khala ka patira wa piha o vera vera ikulutu so hiena sa sampantola ku piha mpako mna puwiwe ayo mpako wa ponti vale kini ka phanya ba vale stokene ala puwa kina ku pahi nto kina iwe ba vale mishanki ho thuirwa eh ponti la nini hawa thone mwe ro muli banka ka onete ta sai sai yo khale mvari wakati ula ba
0: we mshanki ho wa ponti ule atwala nini li ba pahi here ke wa atwala nini li ba tanto yomi pero la puwa vale kino li ba Porumbira mota kabai.
1: Anliva utuna mahawawe atokwene wikakanlo heliva anliva mahawawe ni mirom kanyereriwa.
0: Bale kino kanyero ni bale kire sisale ale ya rwasa kare kura mna po anro ni rom chawa. Ana no chawasa. Ndo ba bale bale bale ki bale bale hatwa ale kuro na ata na mte kwanyo. Mashin kwantin na rumi kabira kabale kino liva kimbeki liwa ka 50 tiye yo 100 tiye 200 tiye yo. Bakali wante po uishara maase bale. Kina liwa 300. Bontu kuhiru wakiru wako mbatato kena le 300. Mabobo, kini shanka mashuye sempere mi kini piyaka kina panya pishto kwenye ali ka mtanwa ka kumana kubernatore wale kina le ilihira mahola wepa mwaneka na atwali wanote pa omora mora iwe nkaha nubu wala sahi. Kubernatore nire wale pa nilu nkina chupanya efuntu nilu nlipele ke mashuwele nkikanile wakiru wakiru ntoko si nkile la mshenku hiye. Ni miki nira ki manaki mikora iki naku eponti ili tu kini lipihira weno utekiwa mashina pia mpaka wa ukala wada nikwata na travele utuni nikalowe vela vela na waru wa hisha nikwata na weno konona anya mishpitali ikanlene ntoise ya simusha nkiho se nivir laba baponti vali
1: ayo ba pelo nsuili hawira yo kale nroro melihiwa ho
0: kini iwa rakapa ba wakwaya mtano hawa No, bahiwa e pontile.
1: Ayo.
0: Ki ha ka ya ka hirwa sa ya shine na anrote ka sabale na kuma na bana raban na rawiwe nyiro ne polo muhela ponti mobele. Bantu na lipo la tia 12 muiri o lo vinro lo la sumane ye a kubernatori ro ni mora wenda hele primera petra. Sin lipi hirwa pa hiwara na no ka ropisa ni ni ra ruwa ka pa he. Very simple, como uherre upisa, nira ni uherre kapahe, kunya tiyale, mashikini niruro melawi mluko sivela mitano wa, nova hiwa pahe, tatu ahule.
1: Ikonyame mitano kasipanke manyala?
0: Ikonyame kisimfaltare. Ikonyame sempre, yo nina varatu pahe, na wakihira pahe, sisa varika atunu, akihiru waka, hakumu mkusha, mashi ya varavale, como uherre ntunno ii, ni wora ko bari ba potin so ninkela moro memme namaki heram tule pronto namku shi namro hospital

Aramuri Mwari, bom dia. Nkahaya kansina mano, muni mwere maporosheni. Ei, masivava kahekini, ero kala mkahe mro takaliwa, mtu mtakaliwa, nkisuwa nletuwe na etano. Nsuna nyuniwa nyote iwe nisheni, tuyo. Ee, masukala wenu nkinku pale. Ah, masiwani wa salama salama ho. Muhiwa mahahu la ntuki ya homo. Kaya nkanikali herene. Ayo. Lape. Ah, mutiana. Masi orinene iya kakavu kala we hiyo no kala na ele mahu ni ilima lelo sahu no nini kane kuli hamuruiro ei awo aipie ko kwatu i rekor nene iya kakavi ayo

0: le ka go poelela mteko le mo isena a ya riwa rumpa ka ba re o ka le habela bile he
1: ai ka mo shanka pa he ba le ka mo ra ikusha ka makhala ka re thule na ke were ya sa ko mo ra maseva kwa ro khala we ra ka he thume sa pa o makura ke na tumi ho wane ba ka mo khala ka normal ke mo muleke ayo
0: sina kumeletu
1: ah bakani bakani sina ke kumela pa hi
0: ntumi he sha ai we na ka le herana mo tshe
1: ayo
0: sina kumeletu
1: ah

0: pamono were ya matumesa winyi ayo
1: nto ama holela ama wani me anakula ni kuma yana mitekao na shito kwena kinako
0: nashao kiva tena kula mla tuwera na ona ve kai kina nove povu yele masani ni himi apa were pa ipuria ni walele ke ipuria ni walele ki ipuri hina waleliwa nta usha mikipi ni mikiri na tuwe matani mwero mla puwa wale na la puwa nroko kopela yue
1: hano arna hote uhana wale ntuna mora kaba
0: masia wa ndona shuntwa na na mwe lava vankiwa kila bula sakavo
1: kumbo poma hoye
0: vani kumbo poma va ayo
1: masa aponyi wa marota ho
0: ai no mponya papa hui pereso pa hu wala mela
1: na michekele tekulelo mathwelelo
0: masiwe ni manampira ho vakhani netu ikarta na tekula pa hi vana rera pa hi
1: ayo hini hashukuru ya vahe kama kuma sowani uirwa kwa hukuma na saradi msambiki
0: masiva kwa hukuma na saradi msambiki yopa jera kintoa wakela mwara kana mashilta pamusaru na mama mwara litere na papa litere yao ni mroko raka na masonia ni sonia nyo na mati ya telenia kamwara sesari ni sesari uo na papa telini wa mwasu kavale ayo wero kwa hukuma na saradi msambiki no
1: Are really wakala na matiaya kala hina matiaya mu.
0: Oh, masimune ni mluku kichalea.
1: Ha panye to matiaya hiko ahi.
0: Ha mwimune ni mluku kichalea ke ha panya pa hi. Nandi ki respetari na ve. Ka he kin yawe akupali ki wera kin na respetari to ko sin kupali akami yo. Ayo.
1: Ankale na mitika ya matiaya.
0: Ni mu atama na pa hi wana mitika ba bale.
1: Hali ala tata ya wabe ke.
0: Ke ha ve ke la ko mera kin na ve ke la tata ka sesari. Vamos a runa tata wa masu kabale atelinu.
1: Amaleliwa
0: masi nkirna yo himisho kala wera utukumeli hamma kuvani kam mulela rati werke no mukumana samiki lavulane
1: masi vale iko hasike nako ani kala anavareli nyana lavula twane rasa yebo ankutha vavi
0: vale nindi numwe romu hawele la siso ate na riridwa niko hiwa le vashaka twale kirwa nkahaya mphanye sa ino merone ina ba ha bale yamana ni akirwa ko mana ni hame ba nari no mu mana ni heke pa hi
1: ya ba hi wena ni numero no radio
0: ka re mu ro mu ywa pa hi ro mu diwa ka pa hi na re mu ra thwa ka le ka maluku to re ki wa numero no radio fulano ya fulano nale pa na pa tro kolomo la pa hi ayo
1: yo khale ni wa ntute la murare lo
0: ma shu ki thongwe
1: to ko she ni bale
0: bale to ko ni bale ka ywa lo re pa thwa khala hi o khala wa ya khala so a thwa khala ya khala sa le ki no ra Enta makhalu wa hala hini nkala wa suwele wana kikina yini hono na kamlatu wohiti woheti heriaka.
1: Eni hono ni ya wana miche kame mpanta wa mirabo wa muavano pivisha ya nona wini tikilutuli.
0: Amu avano me kihuotere were pakire anivara fulano yota kala. Anivara satu itu sinasi vila shishinene lapo yele. Makhala pahang kushi iparanshi iparanshi numere iparanshi yo. Paropio poma mwanene mluku irako chalea. Iye yo pahite mvarilwa mme.
1: Hapa la siwa anamu hapa liwe uwe kanatela?
0: Masi iwe akakanle anchene. Akanle pahipala kala ipahamu ale. Masana amiravo ya wumu. Kihuotererie.
1: Mkoshu kurela?
0: Nimi kote potabela.
1: Kipola vila natoko eni ala kaha kihali sayo hano?
2: Meka mkume. Nsena kinesu nushuatu januari yo.
1: Baito anima werea?
2: Ayo.
1: Apa chenda silini?
2: Aroru hiliwa baba.
1: Yari hiliwa sheni?
2: Miano. Karu hiliwa soka seshi ni miwa.
1: Ya panye wawi ya yonu wawi raruri hiliwa?
2: Miano. Uri hiliwa kawanha baba.
1: Nto anile lani?
2: Nata, maito nuntu nwa kile keseka to maito ala.
1: Masi ka panye ba ehin laka ehale keseka maito ala.
2: Ono kile kese ya ruwa, masikini weriwe, tupoto muna kwa hapa pao.
1: Sina nea ni teriwani?
2: Osvaldo. Osvaldo januari.
1: Ankala musedi de abril mumu?
2: Musedi de abril mumu ayo. Kamusula Fernando ansi yao.
1: Ansi yao?
2: Ayo.
1: Tore mwere mutanatana rupa hii, vana amu tuwele na mvane la tu mutanatana to anapajara tumaito.
2: Kupuwele wale.
1: Anupuwele sheni?
2: Wengi shanki haya, wera Kariheliwa kavale. Waiki shanki havo.
1: Ya iwale owira ro riheliwa.
2: Ka iwale amkulu kana.
1: Isukui.
2: Ayo.
1: Banto movona.
2: Kovona tu maito akatukire.

0: nire oportunidade mpanta o era hiyo nikaleka tu o wivarele itu nikaleka tu o era o niria o niria sa hiyo mtoko amiravo nikaleka tu o aso o veka veka nikaleka tu o hala vela nikaleka tu o wivarela nteko ni vanteko ni vavo nikaleka thoni o yela vavo nteko yoni mvara hiyo vanonto ekthu ere ekhandle o wero ni akale ni hasha verno ni welela hiyo ni mpela were ni apa ke projeto sangu ni tho governo yo ni va heke sento ko hiyo nre na limi hiyo ni lima ka ni limela ka hen no til zar ke nerwa ehipa ehipa ri etu wira ni va hante kosha wa khala wero va rela nteko wa mata majinto wa le governo o nu pole wira ner ko ni va hitara tore o wira hiyo nto ni pakeke wa khala mata ni pakeke mata itoko toko ni va mata ni va o khanyire ke vosha enta o eyo tshu ni hakala le hiyo ri ya mira porque ke ivwe kina e khanile nteko wi va rela mwinini hiyo
1: Ah, vaka hiki o khala weva miravo a hava miravo akina ko a himphabela ka uvara meteko nyetso matatani a mphabela pase hunko mapahi pahe
0: yo pakera o nire o ira we wa phelo khala o ne wa phele olia ha o ikhale ke ba hunko ma we wa phelo olia o hana u itsatsa ka u itsatsa ka yo ro mwi era ntho ntho no hunko ma o nire o ira mi ano nge mkhanyante ko nge nire ele ni ngwele akhili o paka ithuso o ikhala nene o inya ni ngwele akhili o wira areke mwa thuni apake ke ithuso so hiloka vanonto o lori miravo ni mik arma so kila athelo a ngwehera ka governo wira kina ba hiye mteko o ngirina mteko yowo oni sa sera munyena we problema porque nthu ri nthu o kana na khili o hana iswela ka wira mi fakira ka nthu ke hana ke khala ka nthu va ranteko o witsa tsa thinto nteko wa muretele ka nteko o wa pakela a tshoithu so hi khala samana va va va amira vhone yawo ki yako wa vekela va o wira e hule maitho mirusa ya khala ne ha khili orera o wira muthu a phela ko khala nene valaponi va duniani o khaleng thu over amteko nteko amrejele
1: ba ile lo baba o nyoba mathiva mira ba mathokumane e grupo e grupo tshe have grupo tsholo machira ma ha wonteko e grupo ikina ko tsholo machira ma ha o masomela xikola e grupo tshikina ko tsholo machira ma ha o makhalelo lo mwenko e grupo tshikina tsholo machira ma ha wo kumi nyuva mari e grupo pipi
0: miano ka re grupo si solo mwa sa politika e grupo solo masapolitika mwemwe ya ha ya khala athu o hiya na hayana mwa i partito politico o hiya na hayana imwe ka owera hiyo na rene achu ni khaleke o thanyana mwa hene owera muchule a partito ele o muchumu kine partito kinako e tokotoko sha thoni ulu mwemwe ya ri owera ni khaleke o varana o khala muthu o ningwe ha governo ipeka kwethu governo le wakala we were e politika awe khayono partito a sinto ko yele ni governo onipeka o ikhale o ira governo hompe hompa ka mahene o ira governo ro ikhale partito awe hoye en khala ka yore ra wera o we ha wera we ke khai governo ni paka ni tho wera ani ni paka ka no tso tene o malela wira khoni re tho khoni re tho khoni re tho eri tshiwe u luma thoni mwe mwe mwe wa no luma wira ani ni ikhale ke thoni o tanyana nyu tho muri mtoko varia re hola mulela vo mkhaleke thono wawe hakina tho owera athwawo khulu mwaka thoni owera mthu ni ngwe he ono shupa ngwe ha mthu mthulo okhalaka owikhotela owera akhapelelie mthu thule ophela opheliwa go khapeleliwa ira ka owera hapo athwala niphelo ke kapelela kha yona tho eri politika ko eri partito aka oni hi omwe oni veve kunyo nirwa isi solare
1: wi kumi
0: ha entao no lungwa wera nyumu hikale ko wi kumi ya porque no hipele partido yo hoye nyumu na wera drilla empeli wa wera pakie mpeke wera othene elapo athu khumenene sene tisulu masimamo
1: Ah, if I know it all ten years to Lumie, we to tell us any waiver, Unhala, Kusava, Wakusaramava, no Kurana, Oniasa.
0: Ah, I'm having Oniasa, Miano, Kinkela, Wahimera, Macalero, Masot Senese, Sulumeno, Nitokela, Wale, Lihera, Inovita, the Kusha, Weno, it's in your one in the Kumshi, Kusha.

yiweliyere ni vanhu va homo studio mo okati wo mio rejabasanu central technica ka kaliheriwani Abdulahi da Palma sotene sa tukiheriwe somaliheriwa mwino mteko yena kumiheriwa ye provincia isheshe wampulao kabdelgado niyasema masani ya uzambezia no

0: kumanasa mhino mte ko sei yeya sa mpanto la watonno ne ria ri la po ahu sumane yewe ndwa
1: bo shukuru na kala anna bo shukuru
0: no kuma kiroko wani masi ma halaka mawani maleke mpentana kam dudumena kam levelana kam kupalana ka monela na kabatuka yeno mawani rupahi akalema promoni tuela nyunambara nyumute kote malelo ya mreteli yo kalenkala mbire mane kumakuni ino valana.

0: Makungeli Junior Nelo ankopagwa pametambo. Nangu Juanwe Ernesto Nkapoka gukandianga kwa chipindi. Na wakumbo dikenga undigwa mchipindi chimarilike. Uvenetete wakumweda bajugwa kuyishirikali pakolota balunde melugu. Uvye kudivilila diajari mudibalabala. Bayi wetu Nelo, tunkwida na omajibu la mwenchadolo wa idistritu ya kumweda. Atanazu yamba.
1: Pakulota kumali dedi ajali tuvena dindila dioi na meni itakigwa kutumika. Na dindila adi itakigwa wetu uti tuungani tutumili dindila kingandu dia kupungo dia ajali. Ndila itandi kinganditangola panyuma tunkukanya lide shpagu shkola. Shakulipundishida kutukusha magali, kulipundishida kutukusha dimota. Mashinu shosho shila kutenda shana shinkwaluka na lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magali, kutukusha dimota ni shinu shakujua na mene. Kanjiva pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magali miaka na miaka bila ajali. Kanjivi oivi nkwaluka na kulipundisha. Kukalipundisha, unamanya pashipo kukamula, mwashi mkukamulili. Ndumana shenu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magali na dimota. Shinu shambili wetu pakuloto kupungula diajiali, mkwaluka na kutunga mana kwetu wetu, kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana ni nkuvala nganga kuva shana kukumbu kila shana. Paupata shombo shakutukusha ligali mota daskeli. Takigo manji kudoni waku mupali mauna wanela shana kanji kutuala masaloi. Napenelu takigo shipagu shombo shakukupwa shela iwanedi yako pakulota kupungula masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanyi kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Namanya mwashi mwukwapela.
1: Nikakode lipondo, namanya mwashi mwukwapela.

0: nikakode nandi undilala pashini panje unapita kila liduva apa ve nandi kanyi kupita mepu kubwa nandi pala waku kaloka ku yani undilijana mene ukode nandi shingangala undilala apane unaliudia pauma pala nikakode nandi na ulula kunga buleki panelu wena shana unaponde nyange na mene kuwe na kula mwasho mbwasho upatidili pakulota kukupwa shena iwanedi na momo pakulota kupungula diagiali umunu takigoli pime nelu mili wangu veshana wakati unji umunu nkulula kuma pangandi umuti nkukupwa teka na kumanya kudo umuti na mili nkukupwa teka napeno unapagu wakati unashushukanga umunu panju kukudimba kumeo kwa loka na kukwateka muti na mili na panelo ukalimanya kudo nangu nelo ngutaka tuweke shana kunjugwa mujo nangu ngupashela ngutukusha mmota mwa muligale mnguka kushinjiro pakulota nyamanyi kukakudimba kumeo wakupo shombu shwena mujo haipali tatizo liolioe ukalimanya kushudo nangu nelo hapa ndikumbila kukoto na shema kulamba kudo ndilamba padike papa aliwatangu kudonangu, hata nikakumbila, shpalisha nguna jopu. Waku.
1: Wangu doni nalimanyangirila.
0: Nalimanyangirila. Ukanguona kudoni ambalo waku nguvikila vi njilo. Nesha vio nguvikipo panjilo, baina hama nalimanyangirila. Mene, ukaliona kudoni undila amba, unakamulishombo, isha kuwa nela. Lekako, na momo, unakumbu kili kudoni pakuloto vangu manyi kudonangu na manya kutukusha shombo. Takigungu mshina mene wena shana pakuloto kushindili ya maisha lako na panelu momo pakuloto kupungula diagiali takigwa dibalabala dietu divishana kanji dibalabala dietu dinava shana kwa kuvika matuta lala lawasha manga dilomba shinuashe shinkulula kukakova mwa wa ufukala wetu wa mekuwa na njuluku pamuna vini vini vetu kaulula kutenda shipaji yelo kanji kila munu wakalimanya kudo shumbu ashi nangu ndishuma pakulota shingupashe elikuwena hii shingueni nao yani shingutumi nao meni nangu ngutumi nao kuwena mongolate nangu yani kwa shana vini viwena meni tunashililide diajali diwe tunashililide pakulota dinaumilile yoni shikumeni na meni pakulota kupungula diajali wetu tuveni tuloli na meni mwashi mkuwanela tuloli na meni wakatishani wakuwena tuloli na meni ndikumbila nkukumbidile natukushi tuloli na meni balabala yangu ukai nikakode nandi undila ala dipondu na ulula kumunga breki pakulota na guange yani na meni dinganu namidi yetu dinatade kupungula diajari mwatu nkuluku vika matuta lala dilomba dila kanji yunji ankulula kumbile na anoni ndawashi manga ilomba anona matuta lala yunji vanji wankutumila vikushuma mota kushuma ligari bai kuna ngode vikudu ni vatukusha doni bai na kulijela mungilu mbalabala anamanya shinu dishiria di mbalabala ukakode pa malakanuko watenda dashi pakuloto kupita kanji vinu inja vinkwala kela kushikola ndio maana tunkukanyilidia tuvinao vikola
2: waveleta nazo amba nchadolu wa distritu ya kumweda wa manyia milugu vya kulunda shikola shakulipondishide mituka kutukusha vanemba vanu kuwena shana na ishaba ya kulota kupungula vitendo vya diajali na vinji ishipindi ashinelo tunkula kela pambodi João Ernesto Nkapoka pamo na mama Kongeli Junior. Tunkulambalela pakopagwa shalumo na wako nelo.

0: Amane batuke Orlando mwe Mosline watu pambulukuta wakati wa mbodi nangu panikumanyia kuva saa 11 na hadi dakika 42 ningome nikangati yalo ndimuka na panelule kangu timbi nyule mwakwetu
1: meni dede bowanga bowa meni dede bowanga bowa
0: nango ndilijado pia tumpaka kumbao Orlando mwe na mwalo na musambili
1: wetu ndibu wanga wetu ndio na jume ndibu wangi na babili ga yemediga na mwalo na jume adundi vina jikukuru yemediga na mwalo na jume pamu na jikukuru ja kumwa.

0: Sipari chimanga chenji cha
1: kuzungu. Wetu wa manga wetu hapa wetu upo kunduktuita kumanga. Unijajala yote nchema mkweo.
0: Wepo mbwana, wepo mbwana. Ah, rilo vile ntatu dinganganyola.
1: Dinganganyola aji. Yangu majiti nangu. Majele ya kutuanga.
0: Majele ya kutuanga.
1: Ah.
0: Washimba dinganganyola.
1: Manganyola.
0: Dinganganyola. I manganyola. Dinganganyola.
1: Dinganyola.
0: Dinganganyola. I manganyola. Dinganganyola.
1: Ayo mene na manya.
0: Uloto kumanya dogane.
1: Onangu kumile wa wangu.
0: Rilo vile tika kupula nila.
1: Abe?
0: Kupula nila, kupula nila.
1: Lipite.
0: Lipite. Kualanga.
1: Kualanga, chini cho kutuanga. Shimakonde.
0: Kutuanga.
1: Kenda majele, mpunga, mtama, wasema kuyalanga.
0: Kualanga, kualanga.
1: Na
0: inangu ni mbushi ina
1: na moro. Mtoto kela.
0: Rilo bilia mwisho inganga.
1: Inganga.
0: Mhm.
1: Bye.
0: Bye. Aya, karibu kabiri Lunduno. Aya, karibu bae.
1: Mashala haku studio ko.
0: Ya kulamba lela, na veni ntetu utuwa kupalu mbapi nandele. Wepo.
1: Asante.
0: Wepo tunipawa.
1: Karibu kupalu mbakuno, karibu zeoka.
0: Aya kulamba lela. Bye mbodi, tuwele na Muisa bwana wasi wa kupalma watu kumbila mwishipindi sha mana malove. Wakati wa nje tu mulumbu wa nkulandenda, leka tu mpasha la lele. Karibu.
2: Alo.
0: Karibu, Lina.
2: Yeah,
0: Bojajo, jetu andika duka mbulumbu, wetu mbodi tukupaga mwishipindi shamana malowe. Wakati hatu kumanya kuva saa mbili na didakika 20 na ncheshe. Jetu juu nje mbulumbu, karibu.
2: Nado.
0: Lina.
2: Mbadika na mtango na mkuna, mbadika na kumitusi.
0: Lina nyani?
2: Mkuna.
0: Mkuna nyani?
2: Mkuna, kuna.
0: Elukuna nyani. Ji. Nepewe mwa. Vanji valishema imena na kudima ishimo. Kuna wako metuji. Tangwe shino. Leka tumpasa ele njetu junji mlumbu. Karibu.
3: Hello.
0: Karibu, Lina.
3: Nadangu sinu uji mpwe. Kamu mkana lino uji tabwa.
0: Useni?
3: Luis Nambueda.
0: Useni Luis Nambueda, wewe kwashi?
3: Paluma.
0: Kupaluma?
3: Kwa mafedi ya papata kushipu.
0: Kushipu hidi? Ishemu yuko masanjala ila?
3: Kukilawa.
0: Kukilawa?
3: Kwa semu ya shema
0: mshipuidi. Nipanelo, nangu shipuidi ngumanyiti kuwa kumasanjala. Kukilawa kuna pagwa shipuidi yako. Waku njeni kupaluma wako.
3: Au, naku uika kupaluma. Kwa santa liwe kushipuidi, natu shema kushipuidi. Semu wakani kila.

0: nkwewo nka wangu
1: ato
0: na panelo nkwewo tata kudachi
1: mwawo unambili jo
0: ah nkwewo
1: unambili wako mwana agina ayo ajo
0: nkwewo tata kindia witata kuwa kumeni mo
1: mbona
0: wako uchidadi nkwewo tata ako aba nangu baba ni cheme nka wangu Naviala.
1: Naviala. Apo kwa ningu kuonda.
0: Awe Naviala. Shambone. Di nganganyola.
1: Di nganganyola. Alafa ni majira ni madiki diki. Akawe kukunda chini ya. Kuna nkobi kwa ake dinganganyola. Maa chini ya chichinkuwa la kela kumajira. Kene majira le akana uvekunda. Alikawe kumene. Dinyewe madiki diki. Mungi mwaka agona ndandala wanko. Kwa utote ya kwa ala alulu ni uvika ako. Niyo wana siyama imwe, kuna nkoki fwake.
0: Imwe. Kupula nila?
1: Kupula nila. Kupula nila, kuna nkoki fwake kukadi anya.
0: Kukadi anya.
1: Ajalo kaku wawalo kakuni, kupula fwake, kupula nila, nangu nguwika, na ajalo awika.
0: Kwalanga.
1: Kwalanga kuna ngozi kwake ni kulima.
0: Kulima.
1: Mashina shinkwaloka mkulima. Mkulima kani kubuye milandi ilo banandi ulo wengi anga kwalanga. Kani ubaba dengidia pae pala mani ala anjelando kacha kacha pala ni kwalanga.
0: Unapanelo kungui ipi kwa langa nyamani?
1: Kulima.
0: Kulima. Aya. Inganga.
1: Aya ba.
0: Inganga. Inganga.
1: Inganga. Aya ba. Ngupu hundu ngumani itu.
0: Bye. Wetu kulambarela.
1: Aya tuwe kwa amu.
0: Karibu kaviri.
1: Aya tuwe kwa amu ni.
0: Asante. Haba yetu vele na Murui Bernardo kumanyika na meni kwa lina limwebo kilo likaja le kumandava distrito ya kumidumbi watu kumi la machipindi shamana malove hakuno kuchitudio ya mapanapanda radio Msambiki. Halo jambo
1: ya kwali mwendo
0: yetu pali lina na uvepash
1: angu nade angu matego jireti Mario Mutukwezi kumanyika na mena lina lima ujaanga.
0: Mateus nyani?
1: Mateus Gerenti Mario. Kumanyika na mena lina lima kunyalanga.
0: Kunyalanga.
1: Eee.
0: Kumuntepwezi? Uwe kuntepwezi?
1: Kantiwezi vok matutu treze.
0: Kulambalela. Tungupaga mchipindi shamana malove. Lovely tande nkweo. Hello, karibu nkweo nyani.
1: Lovely nkweo. Ni ndia njomba wako.
0: Ndia njomba wako.
1: Numbugwe nyoku wako. Bukana nomba kongo do kunchema nkweo.
0: Lovely nkweo ndia nyani.
1: Lolo ya nkweo, ndia njomba wako.
0: Ndia njomba wako.
1: Naviala? Naviala? Kongi wani nombi nangu. Mama nangu. Niyalo takusema kunchema ndia angu nangu, Naviala.
0: Napanelo, kongwipi?
1: Kongwipi? Naviala ni mumu mwa mkenga mama na angu ndia

0: kuroa kutakuthea ni muneta nino nino mpatani. Mamukumi.
1: Oroa kala wira ninkela wakela mshukura na akaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkale sisapo ya wata.
0: Mahawasheni muhina apeani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya. Tuapu ntesi sapo niyo kwea wapanya.
1: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mwapara. Iyo ya soo kwea. Masisote posiva ni ukitimana. Kinoro awoshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muhusa ita aputana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru si babanjene. Kino ototo pelani.
2: Mohana mkila tulasaka olwa oya owe minu sara. Iko hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.

0: le apa ya wa ko kan piran ro masatani wa ko dere bin manuel equipa ya ba yo pema wa ko pian wa kala pani na ma hakuna na wari wa kiliro ba ya on kitani krufen kiri holo nel don equipa ya ba ya pira na to ni krufen na mo mesa nel don equipa ya ba yo pema ni la pan kilo krufen na ro na holo na ma kala kuna na wari pin pantin kina ko tv ira ben de da pan kilo krufen na so wa ko da haki an pira ni ma yo ngira pira ferroviar nel don ni la pan kilo krufen na ro ba holo na ro ba holo na kitani ha ma yo ngira pira ferroviar wa ampula واحنا وقف فيها بنجن واقف فيها كنونا توكو ويل نعمتك نعمره لما هول كان كتر نكرو فينج نعمره لما هول نعم كلفا نعم كلما يوم يدام فير كيبا يا فير روفيار هو فلا نرى فانك كرو فينج نعمره لما هول نعم كلما يوم يدام فير روفيار رفيق رفيق واقف فيها فير نعم رفيق نيما كميتو مواني هرنا يبالين فيرم ukati wa rohi la uvaholo na so una lewene kama na mpira ukumelota ni osa ni nkala ne kipa na kipa ya asu na baia opema na awa hasi kunina walimpanti nkina kuwa kufia na ama kenda mwyo mwina mpira kale free na mahankuna lori pati nkina kumakamitu makamitu na mwete hampira makani na rehila vholu yungu akela pani yungu akela mwungu ya mpira kale kipa ya bahie na rehila vholu wakufa nida pankle kurofa inchari mimi na kapitan na makela mwungu ya mpira kipa ya ferroviaru wampula mpira ruchulu na makela na makela mwungu ya mpira kale kipa ya ferroviaru jaimu jaimu mahakapani shilitu shilitu wakufa na tankle kurofa inchari vholu hiya ka utuli mayomu na mpire nunikuru na ferro viario uwa mpula nosa ni halukala na baya opema inamo natoko kina insiuti hala unti kampira ni matata nari nosa hiri tenka takavale mayomu na mpire kipa ya baya kidensio ira bakarke mpira na rohila waholo na amakela wakakacha ni mayomu na mpire kipa ikale ya ferro viario ali shalitu shalitu nira pankela kavali kurventi na rohila vaholo na makela pan na makela moyo mwira prakipa ya bhaiya kidensin na makela gulamo gulamo na surpre na kumelute nonse ni halukala na ferroviaru ampula masintano mosambola wopo hiri jurnati na rikwa hiyo na kumina sita tano na moja wako vya na makela mayo kishere hekipa ikalea shineno wampula na rehla maholo na makela pati na makela chicho ni na rehla kawahore na mahankuna na wari mpati nkina kuwa kibiru niwa mwira mpira wite niya tura suraj wako vya na mturu sari ampira utuli na makela kwa vereda kasi wa kasi na mahankuna na wari mpati nkina kono kishere kurni kale na shinene na rehla maholo mturu sari ampira utuli na makela kwa vereda kasi wa kasi wako na kita loto na sompira okumelute wakatula minuto mitano na moja kana ya ushinda ni epuwa municipali opema ferroviaru ampula ni bayo pema wakufga nosa na baya na mahankuna na makalaki kari gulamu gulamu wakufga wila na atakamenda na sunanki kiteri havali kapitan azinore kipa ya shinele wakufga na makala wakakachani hui hanyapani linum linum kale mwe mwira pira baya na mwakela wako vya bentu bentu kale baya na kita ni mwetu wetena wako vya nira pankila krovenchi na rohila vaholo na mwakela kapitao mini wako vya nantulu seri hampiro utuli na mwakela manuela maka bentu bentu kale mwe mwira pira na baya na kita ni mwetu wetena mpira nruave kawe mpanti kwa ferroviaru o wampula umakuromeli anira asomele na kakrush wakatula wambira minuto mitano na mili
1: kweli manachi nwane ya huu manachi ahimi aka wira kipa chotane wira chirera vakani jisomele na ka ile ikande nina mawiri ya mpira ferroviario naga mpula arwaka vakani nirake manachi mwane huu lule okande ikipa ya baya pemba tikande yote pa wopi hayom vika na ferroviario nakala wira vakani amwira ka vati umana niha ureri ha ile ikande yote kia mpira timana Nasir Adolfu ikipa ya baya tita pale urua wopi hachine yom vika na ferroviario onampula
0: wako fia na mwakenda mwira mpile kipa ya ferroviario.

0: ngari pani shali tu shali tu na mahamku na wari panting kena ku wakiviru wari azinora azinaru wako na wajane na suna wakiviru mwyo mwena prakale abaya opema na makala kirensu amwe mpeka linyani na nkete nwetu wetiana wakwe na makala gulamu gulamu kalia baia chicho pema gulamu na veke la mpira mkuna na waripati nkina kuhio na to makala pa na makala mayomu ila mpira maboti maboti wakwe na makala wili wili kata mwanonti pe wakwe na pankula kurvenci na makala wili wili wakwe na ntulu sene hampira utuli na nkita naso mpira onchu na makala kamini mimi wakwe na rehlewa ho Nama hakuna na wili mpanti nkina kuwita miapani. Ari nazire. Naziru wako fena rehla wakulo. Nira pankilo kurovenchi. Nazire, nazire. Nama hakuna na wili mpanti nkina kunato. Nusaleo vahi Alex, Alex wako fena. Nira pankilo kurovenchi. Naro rehla wakulo. Nampita picha jame. Naso kuwarda reze. Nabayo Pimba Manuel. Wupo pihela venche ni baliza ya bahia. Woka tula ku minutu gompante kuna ile tuko wahna yawe ushinta na wakuma baya opema na sinta mosambola wakuganira pankle krofenchi na makela mwayo mwira mpira unikuruni kale na ferroviario wampula mwamba kela pani na makela deku deku wakuga na mahakuna na walipatu inkina kuu wakiviru aritura shura wakuga na mahenra kwa zareza kasyu na kasyu na mrehela deku Degu wakwe nina pankilo provinci, na nkita nwetu wetiana, wakuvya, nongo hila waholo, na makela mayomu ila mpira turash, turash wakuvya, nina pankilo provinci, na ntruseni hampira uduli, na makela ka, kinu natoko mayomu ila mpira shino, wakuvya nina pankilo provinci, na ntruseni hampira uduli, na makela mayomu ila mpira kali abayo pema, na bayia, na ntruseni hampira uduli, nuhalo makela pane, na makela mayomu ila mpira alane, alane wakuvya, na mweta na mpira vakani vakani nankita makankuna na wali mpatin kina kuna antruseli ampira utuni makela mwyo mwira preka likipa ya bayo pema linu linu wako vya na makele mwyo mwira ampira kalia baya nankita ni krovenje na mahera kide insu nosa kamana ampira ahu kumele ute vata kamana ukati wira wa makele la kanofunti kide insu kore ale nosa na ferroviari wampula Nira pankile kurkuvenji, na rehla waholo, nira pankile kurkuvenji, na wani hira niampira, na makila neldoni. Neldoni kalia abayi, fata woku mihenra mweo mwira mpira, firu vyaru wa mpulo, wita niya, jaime, kamana njena na wupo hiri masintano, umu samboli, jurnada, loko mnua tawano na moja. Ni kurna ferro fiaru ampula ni no shintia njane kwa municipali opema ni pendi inya na reassociación sportivo opema ile lo baia ni asirane tipa ni halu shinta wakuga na makela mwyo mwira mkile kipa italia ferro fiaru ni rapankile kurveje na rwela hola Alex Alex wakuga na ama hanu makela kidensio kidensio na ama neldon neldon gulam gulam wakuga waya ya Gulamo! Ni quadra reda Casio! E come cove! Iano wa iano! Cara, cara! Cruz! Casio! Muno quana! Quadra reda Acineni!
1: E quelli di Ari il Kande Golo, io guancera in Ari Yabaia, o Pempa, Gulamo! Wabale wabahia we nineldo ni inye na nigorda redi akasiu. Kapankale ile awalia lava uona ureri ha. Ureke mbahale akasiu timana. Nasir Adolfo yari igolu yota pia inari ya bahia maji kikele akasiu. Shieva le kahiwira nireke titamu wira nilatuko hivarateko. Para uana ile ikanle yoreri ha nina mwekipa. Wabale.

0: kalinu linu ako vya nira pankila kaventi na roi la holo na makela pani na makela ridi mimi mimi wako vya natu wali makela mpira mimi mimi wako vya na amba hang linu rimpati nkina kwa makela kang bento bento wako vya na mahera mkuna wali mpanti nkina ku na mpita piti hang kita mpira na makela shilitu lukwa na wako pia ni kurna ferroviari wa mpula shilitu nirantu eka mpira wa holo na sono panyari salta wako mihendra maya muna pira alani ni mimi shelitu na wapiha angweka mpira na varihania
1: na varihania kala maya muna pira wapiha kamana ina nireke sisa maya muna pira okala na iteknika chinene na juwela ile ikale itriope la uririha ikipa ikwawe timana shelitu nao piha chinene ampayaka mpira
0: o katula chichu na wapi hapane mpira wara wakifiri baliza ya bayo pema na unatoko ni hala ukala nosa na baya minutu miloko mchesenua minutu mocha nosa marina ferroviaro Jaime, a América Tures, Tures é maca, capitão a Ginor, América Nazir, Nazir, na trouxe ele rampira o Tule, na Mahapana, Ginor, Ginor, a maca Tures, Tures, na quita loto, no maquela pan, Alex, Alexi, na mão sempre bacana, na hala o popi baliza, equipa, ya baio pema, na rua ele lava rolo, o acufia, nossa, ni hala o cala, na ferroviário, nossa, ni hala ukala na ferroviário pira anokotaka Alexi a ferroviário Alexa maka kinaona tokori shalitu shalitu nankita mpira vente na hala wako piha iria fora wako mihenri falta vale maumu na mpira ferroviário wakatula wa halila pasi minutu vili nusu era pira ku mwisho kumone wala tinghala kuntre ya minuto Manuel hunkita mpira na mwakela pane na mwakela makamitu na makamitu mwakela le mayo mwena mpira sumbana sumbana ferroviario na mahera shelitu shelitu mano kontra taake shelitu na hala wapane asananka pula mpira vale kwa redi Manuel ekipa ya baia Manuel, kita mpira riuchulu, numa kela jinore, lukwa nore kama, ferrofia, wakufia, nama kela pat, nama kela, mwana mpira kipa, ya baia, Meldon, Meldon wakufa, nila pankila kruvenchi, na rehila waholo, kinaona toko, Meldon, ni Will, ahaka kama, mpuru weme la, Will, ari mpanti, ukalang, uwelo pana, wetiana, ari Meldon, Nelden hurampanto welopana, welopana, wetiana waka wheel, muteni wopela, upankila manena chopela, wera piwa kibiribarizi kalia ferofia, umakela bento, bento, na mahera kirencio, kirencio, nira mwetu na kavakane, wakufia nira pankila krofenti, natro sele hampilotuli, na makela bento, bento wakufia na mahankuna, wadi batu inkina kulino, lino wakufia, na mahankuna, nawe mimi, mimi nukufia mpila, wakufia, nildo narutia wene, Asori ni mayomu inampira jaime jaime o nikuru jit nikale na ferofiari jit jaime ahole la mpanti wa ferofiari hukuma huru mpanti ukale wuki kicheria minutu mikave chinghala ukunjere rihia minutu mikave chinghala ukunjere rihia wahanu kalaka minutu moja aula mili sama nampira kale uwemela uwemela cha wakufia makele makamitu makamitu na antrosele ampira otuli na makele bento bento wakufia na ira simulaka na rohila waholo na maha lino lino lino maka fidel fidel wakufia nila pankila kovenji fidel haki ampira ni na rohila waholo lino lino halu makele pari neldoni ariu utia wenivale mwayo mwira ampira kirika ariu utia wenivale mwayo mwira ampira kale abaya na makele alani alani na rohila waholo na rohila waholo na makela gulamu gulamu wakufa na antrosele hampira utuli na makela tuna fidel fidel na mwete na makani na halu makela pani makamitu makamitu wakufa ama herike kidensio

0: Suman wen nan kapulam kura. Manuel na Mahendra Neldon America Makamit kala ko ponyeria nosa ni halu kala na bayo pema. Grasinda.
1: Nasir Adolfo wapara.
0: Kina wi chu mapurun ngareka kina ona ko asant makata me huyari wono ofunti yo sukurela.
1: Asant.
0: Woka kula nosa ni halu kala na bayo pema. Inamo na vale mbao mga mtira makamitu nanta kamela mtira mtira rengina rimpua wakuma mwakela ampisa yano kelele mpua wakuma mwakela kirense unra java holo nanki kiteri hapani nanki kiteri hati mbao mga mtira alex wakia nara jila holo nama kele naziri nama hakuna lori panti inkeko nama etena wakumera nohan makepani nama tila kuna wari panti wa kina kum sema no mena na taka mela mpira pa huolo wa bintu wa baie na apna lelo teza ono mela na mahenra na ziri na zira pero fiari na mahenra kuna wari patu inkina kwa riwa kibiru na makela mayo mwira mpira mabote maka mkuna wari mpati mabote na tulose mhia nuhani makela pani na makela Fidel, Nasolukwana, Orakama, Aginori, Ferrovia, Arrahila Baholo, Namakela, Nomiram Piralino, Bayo Pema, Amakamakamitin, Makamit, Namaha, Neldon, Nampira Petampira, Namahila Baholo, Numakela Pami, Will. Ila bayo pena hukufiampira wakufanya pankile kuvenchi wili na roho la holo na andruse ni hampira uturi na makena kirenzo kalea bayo pepa na mahera alan wakufanya pankile kuvenchi na mahendra neldoni makalino wakufanya na mahera fidel ni na pankile kuvenchi fidel na andruse ni hampira uturi na mahendra lino na mahera makamiti na mahera kirenzo nireke gulamu na apuja gulam hobira gulam hob ya deku kirekia kasio gulamu atale ipaliza
2: ni raka gulamu nyena National Pona Limanator Mapote Nuyo Ajinori Aziraka Iriari Ashutarki Bola Atale Niraketitamo Ipostu Uko Ile Aru Kalea Bahia Yaru Kalea Gulamu Nalelo Gulamu Ri Nimuhu Lopela Upele Ile Golo Ya Bahia Inko Kalotene Vano Akasi Hoko Makanona Mana Nkemari Itempu Ou Hona Uweria Ile Ilasi Ivonyiawe Migulamu kinaona toko mpandi wapatera chuhovonya uhovonyi kwa hataru ni mpandi ula unaile hile chomba ya hovonyi kwa hataru baliza ya ferroviario kahikina kakumalo rape nwana nabaya aula arini ito hapa chota kakilele kamana baia na sintale niwehera kamana na chimwira wa mpira mpua ni va hol baliza ya ferroviario
3: nereke egolo timpicha ukela nereke ya hapo manana otene baia opela umicha egolo di tili palipale manati nonne hu kipa ya ferroviario ona pula iri yolipa ila segunda parte na hokela ni manana otene manji nereke nye chiri isferu chiri hina Morel Vadu, Chinkotiha, Igolo ya Bahia.
0: Vero, unata wira, anna proveru wampula, pakale olipa, ni anachuwele unkikiteri hampira.
3: Anachuwele unkikiteri hampira, maenjiki nona mana, uwijisu utana walani uchochilo, Igolo, inahalo, bale para Bahia, bale para proveru nampula.
0: Pira, Rimpantini Mololi Akasiu Guardarezi Ashinene Nose na ferroviario Papote na Mahendra Tumbana Mpira na

0: hokkela vinyo hukuma Mtura sipati wa ferroviario wokatula chopiera minutu miloko miteseda mitano mpanti kunaeli kaheke minutu mikave chinghela gunter hia kamana nahona mpanti wopatira kajunter hia minutu wako vya mpira na hala ukite mapuro woku mhenda ntansu mayomu ina mtaka la ferroviario seneto kala mulo ukumi hagulamu gulamu kalelu pana noria utawa gulamu kalelu pana punu wako vya na mwake labino Bimu kipa ya bayo pema nira mtre kapira bakani na rohele baholo na makela moyo mwira mpira kale makamitu makamita hira kapa makamitu na apa na ra baholo na mahafidel fidel na rohila babu babu ene kor reba kafyu nan kapula kruje junta ya minutu mitano na mucha
1: iyo ikwele seji vanononeke ni seji itu inroya uwana
0: wakufya humakela mayo mwira mpira ekipa ikale ya bayo pema nira kenira pankila provenci na rohila baholo na yaldon na yaldon nira pankila provenci na rava holo na kikiteri hafero fiaru ampula na mwakela wakiliru ashinene baholo wapani wa bayo pema na so na uruntru seni humakela mpira fero fiaru ampula Manuel na mahabinu bimu sito baia nonchuelaka mihaka minutu tomalhera wakukane na pankile provenci na mwakela binu bimu na mahalinu linu na mwete na makane na mahendra panting kina kunaso na wa Alex we mayo mwira mpira unikuru na fero vya ruampula nosa na baia oipita pita na mahendria Alex nireke nava Henrya Lino Lino no makela bimu bimu nira mwetre kampira makane na makela Fidel Fidel kala abaya namre hela baholo no makela pani sipira kaloku melute ni halu kala nosa woi pita vija ni kale nosa na baya Fidel nama Henra bimu bimu nama Henra Fidel Fidel nama Henra bimu bimu nama Henra Lino Lino na makela nofundi na mwetre na makane Naso nankita, nonro hila ba, holo, honka pula kasyo mpira. Akasyo honka pula kampira. Wakuza honkita mpira riuchulu. Na walu makela pan, na makela bimo, ama enra kalinu, kinauna toko makuruwa meli, anawamini, anakupali, akume wohi temana. So, makamitu, na mahenra lino, lino wakuka, na makela, neldoni abaya, na mahenra parke na mahenra makamitu na mwa Fidel no halo mahenra pani, no mahenra, nkuna na wanipati inki na ku neldoni, ana veke lampira, neldoni na nkita mpira na rohila wa holo na sondra matatani, wa akasyu, kuwa darede, ekipa ya, ferroviaru ampula, minutu chino halela mele era mpira apire ke ukumoni kire ke tina hala minutu milarung wakufa na wakela neldon anrohila kama holo no halu wakela jersi wakufa na asina makela pa neldon wakufa wakela nofunti na mahenra parki no halu mahapani no mahenra bimu wakufa no halo mahenra pani, no mahenra parki wakufa, na mahenra Fidel ni na mwetre kampira, na nrohila baholo, na mahenra neldoni, nolde no mahenra pani, na mwetre na bakani, no mahankuna na urimpati inkirako, wakufa na nkita, mkruvenchi, na sompira nkala, okumela vate, nicho, bayo pema, kina unatoko, na hela mpua, Mayo mwira mpira nkina ku numero 28 ni 18 kale kerelazi.
1: Ginamona bila nule shabinza.
0: Bila.
1: Bila ni shabinza. Aneke nchon kala okuma. Kinaona mana okuma. Nel doni vano nkwayo urikar uri or karaka umona.

0: Eh, mune ire nyu itele ibona phi?
1: Muki swami hi mulupali ake tu, niyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa musiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Meo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakarimu emelela, ninokana na manewani, iguha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote nakalo ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa muhusi mosa we hopa yo uma mira vola. Mubawe mwate lo ore rela wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma naka leikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpente.

0: ura kuta kuthea ni muneta ni noni nombatani. Mamu kumi.
1: Oro kala wira ni nkela wake la mshukurana kaka wani huu. Kimpavila waitetele oli mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno, Franco nkali sisapu ya wata.
0: Mahawashani muhina apeani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya, topu nte sisapu niyo kwea wapanya.
1: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara, iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muhusa itaputana hapa Faranku.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kino toto pelani. Mohana mkila tulasaka orwa oya owe minu fara. Iko hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niko tokati mpie salama.
4: Mwirento kuhiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ni wa murima. Mosiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Reformari waka mahiku ya ona rahu na biti ntukuta.
1: Ayo.
0: Hiyo na amuti nyinkula ihali na akela.
1: Ayo.
0: Ola ola amu tumeleke moje.
1: Ayo.
0: Ola amu tumeleke niponta.
1: Ahe.
0: Ola ola nto tumeleke musiku lanyu.
1: Sharia.
0: Seiyo saamu erea.
1: Ayo.
0: Wanonto ola nto tumeleke musiku lanyu.

0: radio Mozambique hone bira bira mawane o hane e kuruba re tshwale ne maoto a the na mo ba u tla di mpotu diwa
1: eh mme ke mo radio ba no ha radio ka eh tla radio Mozambique no na ka mo nna re ke mo emela maoto ke mo radio Mozambique ba
0: ayo ba ira ke la ka o wini
1: ba ka ro ka ro khopelo mara ke le ba wa mana ba ke mo rwa so wa ne ba
0: ayo ankhala o bo ma wene no
1: eh ke ankhala na ro ba o tshini wa mo na ra ke ankhala ka
0: ayo
1: nga
0: heka ya ro wen lo shukuri ya wen o marekele
1: eh como que merda que se mota ka amaro ha ke lien tu ke mo ya ke lien dio ke na ho kolwani na no ba
0: nka ha ya ka e ponti le ri sa i vale
1: e ma si ponti li oto ko ene amkuto koto kon thwa pa hi o shanki ha kon tho ya pa hi pero vera vale ke kuparu se me diga si da volta e li mo yela
0: ayo
1: a ka le yeta pa mkhona musuru kuwa ra pa hi a
0: masina pelu pia we we no no we ro lapo abo
1: masima ne ra ya pa hi khandar pol su pa hi one la pusi wa ka tho ni ba hera sa yo pa hi no ani ba hera sa pa hi
0: bolla pusi wa bathi o solo
1: aha ba la pusi bathi ko mu ba abo ko wa masa le ha o ne lo ha le ko ponti we iwe
0: masi ko khan le na male le kon thare ya o
1: masu pon o phare wa no ne thare nya ba sheba o mboku no normal ba hi
0: ayo
1: sina
0: na yo hano
1: me yo gni hano chanso ni mwana mende chu solo wa mukungu
0: aku ana mukungu wa o
1: mukungu wa shinene
0: ba shinene
1: ana mwa ha ba shinene chereje
0: ayo
1: masinka
0: haya ka endrera mawani meiru ankhala wa munana raba
1: ana trowa vale pa wa munana raki jeri lwa memme kidindu vela memme masi wa munana raba le pa hi masi mahala pa khane ma khane motro khala pa hi
0: ayo
1: a sa radio pa hi iwe pa hi muyo ratrene
0: a oni wanya iwe
1: o ratrene meshimu iyo ni wanya ratrene radio iyo
0: hatu ha muyo ka ina sivela pibi
1: iwe ne sivela yo hendi thowa ya khalesa pa tu ngo ha yoro ro chulo ni watu ustara hospitali
0: hospitali
1: o ne sivela ratrene
0: ku mi hera melo na ikai
1: ina mbala pena a khale na mararu ha o ni yo mardi bawo bakhali lawo muradri mkhala mko ha meshi mungi so rata ene bahin
0: ayo mio mtokwene ngirere wo shukurlani khala mwele wera mumwera takisi mota ba kuma wo mumwera kuma ba para
1: ba mikinge melo patira nampula vale anto mtudo ngiro hawo anto bahin ro bawo bahin
0: nto kuma patiria nampula orwaka no mumulela kavi
1: o kuma patira nampula ke rwaka no ngiva hatu fento eyo
0: mpaka mpaka wa muna mpaka vika
1: na na morome mpaka muna botong ke malla memme
0: ayo
1: va
0: ke phanya ya va ekiroha ke swa muna po uya ke lokilela ka vika
1: ya ro ke ba ho itenteyo
0: hey
1: ro ke ba ho itenteyo
0: vanto mtu hirno itentele ya mke bokula mpaka ka vika
1: ba se ultimo boku mu van retra o ndriwa pa atiriwa pa hiva ya ro malla pa hi mu 50 ni
0: am 50
1: 50
0: ampi hiwa no tiki hiwa
1: watiki hapa hi kama bishani watiki ha
0: ayo ayo siso ohano ya ba kama koma somsu wani wakala we rairu mtupule kati kongwe hiwa ni ni ruka ka koreri wana epirwela
1: babo ki koreri liwan no maraka ah ha ba maraka asil ta paulo na ka sofito mulupela ka sikia lo stofano ama mafate mantonio demia no pahe chanson ni mwana mendishi usulu wa mkungu
0: ayo
1: a ko thabela to
0: la vule mradi
1: mradi musambiki pahe ka muleran ka khala khala ku pola ke no khala khala ke la vule ke muluku we ba uire ba muluku
0: onko hi
1: ye ke ro thabela to kwene
0: nsipo e thomen nsipo
1: nsipo mini ngisivela iwe a khala o mira bone mingola sitampa
0: a mingola
1: a khala radio unton lo aba khala radio pahe la to la to ani ngisivela mbi ka muyo ka hilo sharifu vitor salimo yawo nsipo singinywa sashimira membe so ngisivela pahe Ah, ikano ba isa sharifu le sinde ke sevela.
0: Ayo.
1: Tokone mi mwa no ayo.
0: Mulipali ya kamiki ho shukurlani.
1: Lengira uthabe ato kwene ba lebeta sa.
0: Ayo si so ni balana seke ni rendu mi hiwa kansipo nayan lo.
1: Mashiva ho sharifu yo o kino na mulipela ayo sharifu yo Vitor Salimu yo.
0: Ache mala no murumi.
1: Tawo ko uthabe.
0: Ciao ciao.
1: Tawo pirigato.

0: ana mashineti yao amwara uredio amna micheka ayo amwara setime omkuluoni namulupalya amwara pensionere nanopere ayo
1: ayo malele katwao were kahimontashi eria mitoke phanye ba malele katwao atwa mahiko ala ba khankupali
0: kinna ba hamshukuru were mi ba kirindrati musafi kinno kamontashi kiru kiru munapo ba ayo
1: mwere kahi montashi eke kai pai
0: kaya no montashi eke kai manene umbaro rati ya undriwa mosava shumtu ayo
1: nsipo mpela nyuiwa
0: nsipo kini mpela leshe ola Linda Mary kini mpela ka
1: ah Linda Mary
0: ayo
1: siso no mwete salama
0: koshukurela kote po shukuru wilo lelo kukumana rati ya msambiki nkakupali wilo lelo no kumana sa
1: makupali
0: nata
1: ba mukuma ko wani ke ma henle thommuru thonna kala ke kala lo hiyo
0: na ri nden kala hembe elle so riti tu ki phanyorelo ayo
1: ne su manene la ke batu ya lo hanyu labuli hiwa ka
0: na ri
1: kala mwe melene ni mutu
0: nen ka kupali to were kino kumana ra chapulelo
1: ayo
0: ko shukurela
1: ayo si so mwe mwete salama ba okuru wela ti ba bale bale ho
0: Indo guruela ba bale bale tukitu pele ke batiba le tu.
1: Masi ke mo ke mo ikonya mo ka thula ga.
0: So mala mala so ro ma puro mwa.
1: A ma hawe ra masi ala wele la.
0: Ayo.
1: Ayo on Mary anyu pa tiro rumi hiwa Linda Mary ho.
0: Ayo.
1: O pa tiro rumi hiwa o siso.
0: Ta bo ko shukurele.
1: Ayo. Vanto no no kuma nenro wa mpaka opare wiwo ni ro wirwa on la puwa bathi.

0: ayo to ba vane lo la o ponti non tu no mali herata to ko ina la ba ka panya ka ba ka hakani mo ro mla poa mun kuma mla pan
1: me ke kuma sa sa la poa
0: ah mun kuma sa sa wa
1: mun kuma sa sa
0: u yeru wa u
1: mi ge yeru wa ka tura la o sena ki tura Flavio Valeriano ah ke neta ka mo turu sta re kula mona po
0: ah kuku a shi to ko en ai to ma ro le salameni
1: ah ka ro salameni ka ro shukure pa hele la poa ka ah
0: Nto are kula ole lo kakushiwe
1: mo kuma na warona na arupo osto ya rungwe na sera primera pedra posto yo shemo na mikopo
0: ei empero teku opajero teku e posto ele
1: ah empoti
0: ya hono ni waka tule bale
1: le atakala dia hona sia ya
0: ayo
1: ah ye tempo hukulishiri anta ulo are primera pedra
0: ah no mala o teki wa kalapo sule ya nera ro tercera squadra bon teki wa e posto
1: teki e posto
0: ayo oh mukale lo nikelo holo
1: oh nikelo holo ba amba kulupela ndana ho ba ya ka ba tshwanela ro meli ha
0: ayo ayo
1: ah
0: a so yo khala munona nyinyi munni thurumela mukafuko ni ma ma arekule
1: bashini ninni reri hilo pa hedi ninni lio wera pa ba akarwe tu ninni garantirio yone squadra yo kinali pella ni kinona were squadra le goto kina vale motor reri hiwa ho
0: longkia ya
1: ah sumana ere la riwe yo namu ina korari o gana wa hore pa lelo pa hene nika lo holo kala kawe pa etu yo gumi akati yo gulisha
0: yohela
1: akati yohela mahowero mutoko lovara epa nimiroro kuja kamara mutoko anne var se khala kawiri lep tu ye sirimu ata so honne ya
0: nela
1: pokerere ah vale o heva no ve squadra le vale bon ve posto io adesso manere na hikarantiro na governatore iru anro wenno amhele primera betra mahowa punti ahu mahowa mutato ahu wala
0: au e ponti la kiro were ndo pacheriwa
1: ah porque ai kar mo tu sumane le vendre le aropa ropa cheriwa antava epa no sei ya elenshe impiti ndibukairo ka governatore ari mitshino distritu loko distritu anaro mpaka onapuri ah
0: va muno kipi hanto ware kule uyu
1: onto akaruma tupa heva abo e punti la behi vitano va on romele ka baha
0: ayo
1: ah kereke mutato porque ara punti o vera como na pondo ke na punti
0: mika ruto ota uyu baba ba hima ba heliwa shiporwao vanto tivaki khurweni yako hitono vakhane irwen sinana yani
1: sina gutwa Flavio Valeriano no suwe shiwa Flavio bae boti mwana uduli

0: wira na ila tiye la yove kela wawa ve kela ruki tuki woni tuki wa
1: onira wendre ne sheni
0: ya yo tuki we yo onira yele ne yo wiya waruhi wa vanto na tara u kuna hi wetu hi yo hanu tuki wa pahe namu ko hamote ndia we wiya na moche la vale na ligar la tho akhi hu pa han bara buta kwa na yo na u nyerere u la no moche lola ya khala na wari a homomo ninni bara pa he na ko hana na le li hana wa bana la pa he ko mana muta thane to ko sine ra ho wa bana la bara ho ru pa he
1: e posto ya mawani la posto policial ya mawani le tukulo ma ka shen wa mana ponno
0: e ke no na we ba jere ya ya ko he ba khibiro makhapu ya le to sana mantara ya re kule munapo makhapu ale no tshela no tshela ya nthami hera wa re kule ba ba kombe wa tata ya nto si yo he ne bara ka sa ho
1: atu yo tshela ba en rohi wo
0: ba ba ba no tshela ndo tere bona le ba he
1: ayo
0: to ke na tere bona le a hore ke si yo na mikopo ba na kuwela ba bo ya ntapela ba ba na thukwelela ba mwamba ba ho ba le ne na le pela ka kunyo u nyerera na ba ke na ri ne khatri ya mo po hekala
1: atu ambara ba musamosaruni mapolisi yo po ma
0: ogenta shkwa tarona kuwela uyo
1: ba le kenona ka ni champo khole na li chema la khala ntima ke liwa bale
0: ba bale bale boti yo khale bi he bale ba hatwa le dina liwa ya na thema ke la uro nka ru hele wa re ko le baba
1: a le tanto ta khale se shinene ne mapolisi ya
0: le ntwa le na ro romela ho wa ro wela ro wa ni para wa ru ha baba
1: a thuno a shito kwene
0: ora tene nto ne khale na we ha wa ni vandare lo wa bi ka ni ha u vandare lo malela baba
1: ayo
0: ko
1: shukurela to kwene
0: ne me ko shukurela
1: ya ba ma koma so amsi wa ni hay kono kala to kala to ko ene to police thanni ba hama koma sawani
0: to kala ke ba hi ho me gene mwera ra ka ba hi ka ba hanli nararu gene ma ba hana ma mu yewa ni we ni ri wana maruti ke ba kala ka mana ka minta merci you silver you ka ba kala ka ba hi ma ka ba ra na ka mu te ko ba hi ya wili ana ma wili ene ana sare ya valenti ya manwa ru saru ya mantiu na biya mwene aka pahi amwara banuele amwara yamba khamelo
1: ko shukurelo hano
0: nime ko shukurela na baba ya maputo bara na ka mute ko na ye na mwara yene pahi
1: am to kwene ka heka ihali samakuva nena
2: mashimi ba kini shiridiwa yo pa jara kina kula sen na maputo lo mele mute tene mo isina na balisha no lo mele wa alshantre alubishto
1: mute ko ni baraya
2: mute ko ni baraka kiri para khadi heria mute tene ba wal ka hena musini ki bara ware ko lava mpanto wera onora mutu wera pa fulandu mo to gerna ki hani diwe gere ki to ki heria par na ane to kinaru ma ole pai papeli khani khani
1: aigo tan lepa
2: kin lepa gi papelo to kinaru hela fa wera munni hane ware ko ran karani ma tan hi lim patani
1: ayo
2: vamos santo ne force e comunità de rivava na kadi herna pa vamos
1: ba to ko ne i papelo si ye ke dona ka mu hirero sare mu mulation mu tan le shayo
2: ma shi kin ware ka pa kan ba kan
1: ba mi ha so tupa atusi hin wari aya enata mi ero hakopo mausin kale miajen
2: iyo mi hasin wera this is in ruhi ya makuma kanla wera kan kombaterin faka na labula saban wadin o chela balen ni rahi mashi nikuma nenna kahina baba na de paole pa nen kamiyar pa wera makuse kan na bay forsa her ni baba ma hoje ke mpaku hospital walo budisia morok mantar karke o shine ne ata kan losu wala makuma hiya hini baraka hiya rasunto sociale pa ikani kani mararuo so tegele so ruwana niwa na wata nya to mudete nemu
1: ngaka o hano
3: narmi tambe kini rampantra o barababa
1: barababa iko ne bara mtekoshene
3: mi kiri mteko kihidiwe komu mutu o resolve ri problema si salindua shuishi ho
1: ayo ayo
3: mi ga sekundu shuisha baba sina naga ginasimu abdal antonio no suele shu ginasimu rasta
1: tata rasta ta kande shuishi no
3: mi ano primero ras primero shuishi da so lindi vale mi ga sekundu ki ri mwanana no baba ruhi ore pangan rogen no ni kali heria ne ga na mutotene mumu
1: ani wa sai e kulutu ila mishanki hoshena tu antepaya wa khelela ba mihatu sintepaya wa khelela
3: be para mi tempo ele reaga ba mahan nakrela huwa meha so trekelan yu awurwe pa la monaka kerle fulan wa kela ela kerle fulan wa lan taun na roba ba na tugi hana mashi mishanki ho kisi faltari
1: ke ko CV
3: mshanki ho mono khala na mshanki ho proge kenna shoboro ni ri vansuwa ni tokova pamutu tini
1: atukari nempa ni varaya momo.

0: ke le ka phonya ba ba le shtoko ene ya lapua ke na ko pahi nto ke na iwe ba ba le mishen ki ho thirwe ka ponti la ne ne hawa thone mwe ro mu le ba kae ka one ka ka sai sai yo ka le mvari wo ka thula ba
1: we mshen ki ho wa ponti le a thwala ne ne le ba pahi ke here ke wa thwala ne le ba tang tu yo mi pero lapua ba le ke no le ba pero mbi ha mota ka ba
0: an le ba o thuna mo hawa we a to kwene we ka kan lo he le ba an liba mahawa ni mirom khanyereriwa
1: bale kino ka hero ni bale kire si sale ale ya rwasa ka rikhura mna pa wanro ni rom chawa ana no chawa sa nda ba bale bale bale ki bale bale hatwa le kro na ta na mte kwanyu ma 50 na rmi ka vera bale kino liba kimbe ki liba ka 50 ti ye 70 ye 200 ti ye ba ka levante por o sara ma se bale kino liba 300 bon tu ku hero kro ko mta to ka na le 300 ma bo kin shanka mashi ye sempre mi kin ni phe ka gna phanya phisto ko nya le ka mtanwa ka kuma na governor vale ke na le li ra maola we pa mone ka na twali mano te pa omora mora yo nka he nu bua sai governor re wala pa le lo ke na thupanya e fontu le lo li pe le ke mashi vale ke khan le kro ma la to ko sin ke munkle la msen ko hi msen me kin ni ra ke mana ke mi khora ki na ku e ponti le tu kin kin li pe ra wono te ki wa mashina pe mpa ka kala wa ni kwata na travele utun ni kalo bela bela na wo ro hisha ni kwata na wono konona anya hospital li kan le ne to se ida tumshen ki husen ni ver la ba ponti vale
0: ayo ba pelo nsuli ha wera yo kala ndo romeli hiwa ho
1: kin niwa ro ka pa ba ba kwa mtanwa ba no no ba hiwa e pontile ki ha ka ya ka hiwa sa ya shine na ando te ka sabale na kuma na bana raban na ro wiwe ni ro ne polo mo hela ponti mo vele bento na lipo la tia dos se muri o lo vin ro lo la sumale ye a gobernatori ro ni mora wenda hela primera petra sin lipi ro pa hiwa ra na no ko pisa ni ni ra ro ka pa hi vel sempre como o her de pisa ni ne o her de ka pa hi kunya tiale mashkin ro me la vi luko si vela mtano va no va hiwa pa hi tatwa hule
0: i konya me mitano ka se pan ke mañala
1: ai konya me ke sin faltar ai konya me sempre yo na vara tu pa hi na wa ki hira pa hi si sa vare ka tu ni a ki hirwa ka ha ku mum kusha mashi ya vara vale como veran tu no i ni vara ko vare pa tu so ni ke la moro me na ma ki hira tu le pronto nam kusha nam ro hospital ha vara tu shi shi mitano va
0: ei mitano va
1: mitano va ha vara tu shi va ponti va vale om vara mira va mosa am tata munyanya sa mashi ne mukusha ne mro hospital na him wa kihe ai konya mento i baba bi po ko walon ke tu baba
0: ya lo shesha kala
1: ah o shesha kala akala ko kuyi
0: ayo hiya no to kwene kanri wa shukurela o wi wa ihali ya se ponti lanno na ro i kala wera ndo ni kumiheren la kana radio eteta kama wani no chele o pio ponti wo ro shukuri yawo
1: bate bo kisivela mashi vale ka phala ka ke ni ke ba he ki salam saka
0: ke ba maha
1: isalam o pa tsara ke mpa wa bekela sa makha pa go tene burgene a makha mloko ni manli ni fala vi ulo nketi ha mvira ka mu ni hani wa ka de te ke salama wenye na mara ni na mara ka baba akhalle matale na romanto wa musani mlamaka felish minu wa muhani mlamaka apele mamosa ni mrokora ka mwara ka manchira na pia munyaka ni muhima ka mukinye na tuthe na khaso parasha musha gote na na matresi
0: programa radio eteta ka mawani kerere wa shukurela ohano yamnapo orwa mkulutu ni mayamu ena kelela mretele
1: nime ko shukuru
0: ayo hiyo bani ntuna utikela kwani kahe kini andi wansipo na ukala nsipo na apavela uwira nivalana seka vaheleka uwirianaka
1: nsipo na apavela yaka mama walonina maari mama nakete mpwele mhavara nyamuteko mbanda nyamuteko shamu wakili ya laki mkizuwele nende kendo kisivela
0: Jamal Afonso nsipo na Gilda murumi haka ni hiyano bani ntuna uwira nonile haka no kuma programa radio eteta kama wani ni mali hire baba esumaneyo nenro kumihereka ekulutukinako Rajabasani Jamal Afonso kwa hirini.

0: kwane teng
1: bueno e dimotsela
0: ai no ile liwa to kwene
1: ile liwa ke ntse ke na mosotsi mara di
0: no ti na sone sina ya
1: sina me ke na kula sri ke romanto ke muira o ma go wa mpula no ka ero yo na miere
0: ndi ntsina no patira no ngiwa le
1: Filipe Armando
0: oh Filipe ani muira o ni ere
1: wa mpula ba ero na miere
0: e bastate
1: a ba se tlo mpulayo
0: sai sai o ne ro thapiwa ka nene sene ni hukunna no lelo
1: dabe
0: o ne ro thapiwa ka nene sene ni hukunna no se dadi yo wa mpulayo
1: a ma se no ni di ri ani mare le ngi u nga kuma uya wa ta mash
0: yo re lati yo chimene ndla ka tine na sai sai ntuna we wanji puni
1: a me kim hela wa ra ki vaji zaida zaida lo tanzania ole
0: zaida karoli
1: Zaita Karoli
0: ayo. Wasi vila ayo?
1: Aoki sivila ayo. Ukwele kikala ayo.
0: Eka ikai. Kala li tani chipo enela?
1: Aasi po eto kakava. Amara kava. Mana kumkani ulishinga uyo.
0: Amara yansina na ya?
1: Isabel Patrici.
0: Isabel Patrici. Akota?
1: Na tute na ni raji msandiku kachulo hiyo la wera pa. Ni tukwele ke masipa o. Ni mare leo.
0: Eka ikai.
1: Obrigado.
0: Asante, niriba msaji mwene na Filipe ukumela wampula iwo.
1: Wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata pa wata

Numera va 23 horas ni 19 minutos e mara tia musamiki wipa wa zaida karoli vikela wa chimina na Felipe Armando ogumela he province wa mbula komite ko sa hia sa radio vanuna hagala ni ke hajimini hana Latif Armando ogumela toni province yo wa mbula rongi helle yole pa hunira tu tu tu tu tu tu kai kai Nirima musambo mite kwa sahu yasa radio kumila noho kubisi ya yoni yasa.

0: Ke uipa wa Leonardo Dembo, mpo mite ko sa huya sa radio.
1: Radio Mosambiki, wa ile siapa mwa